didn't see a bonsu numuno. Sanya mi kukukuna na mi se ose sumuno. Na, se mekani etu mina. Israel nyamina, yesumuno na wadum mima. Osi, mi ye bubronko si antino. Osi mi se me ye ya, min se ida. Uye bubronko si awati. Sanya mi si ube ye ya, un se iwa.